Sangko Ucupatipanno Pakawato Sabakasangko Nyanyapatipanno Pakawato Sabakasangko Samitipatipanno Pakawato Sabakasangko Yatitang jatari purisa yukhani at tapulisa pukala Itza bhagavato sa bhagasangko Unayyo pa unayyo takkinayyo anjali karaniyo Anuttarang punyakitang lokasati Yantun nimitang avamangkalan ja Nyoja manapo sa kunasa sa to Papakaoto subinang agantang Sangkanupabe na vinasamento Hojangko sati sangkato tamanang bijayota tha Viriyam piti patsati pojangka jata tha pare Samadu peka pojangka sati te sapataksina Munina samata kata pavita pa ulikata Sangvatante apinyayani panayaya bodhiya Etena satya vachena sotite otosapatha Ekasamin samayena tobukalananya katsapang Kilane tukite tisava pochanke satate sanye Tejatang api nandito waroka mutjing sutang kane Etena satya vachena sotite otosapatha Ekathatam maraja pikelan yena pipirito Yundatere natanyewa panapita wana satarang Sammodito vaja apata tamma buddha sitana so Etena satya vachena sotite otosapatha Paina teja apatha tinanampi maesinang Makha atakile sa vaa